0: mano mana polo. Buka video page mano.
1: Na chom kune dunia kani. Piny mane michame ngima ma onge tabu ma dhano winje maber. Kosamaki Yesu jaongero dhamo bebe ototo singine kosada makate tima maber.
0: Omera Yesu jokini uri awacho ni.
1: Kosamaki Yesu jaongero dhamo bebe ototo singine kosada makate tima maber. Kanike la njeli na semu iwa kutuna ukomondara

dolhan at magigpahing iyonan. Wala wino, ah, ena kaulong kuduyong. Kanyo, ha, ha, ubiro magalaga, yure yure. Wala wino, anena ko, anena ko. Jambu

0: yako mwanu tokata ne unegeda kucha muringe nimiyotinde chigi wa krao ngado nitindo chiko pari kata chimutamu nitindo chiko pari kata chimutamu udure mokare nini wana nereka mbo.
1: Ah, CMG.